si ntate le ho senga tsatsi la ka sino ka meso jwale ka taho ya leloko la Juda molebedi wa ntlo wa Israele rabo sa feleng hlogo ya ditšhaba tlotlo la Israele a tsoha ka meso a kena ka hara masimo nakong tse ding a e hlwa thaba ho ya buisana le ntate wa hae ho ya qoqa le ntate wa hae le ho seng ha tsatsi la ka sheno ho jwalo ka the breaking of dawn ntate re tsoha ka meso re atamela a letareng ya go loka o Jesu taho ya leloko la Juda molebedi ya sa robale le go otsela modimo wa ka lentswe la gao le re ditsebe tsa gae ga di a thibana go ka utlwa meguo ya merapelo ya rona letsogo la gae ntate a le lekgutshwanyane go ka re pholosa modimo wa ka bane motlholo o mogolo re o bone sefapanong golgo ta gameketsa a re ntate o ba tshwarele gobane ga ba tsebe seo ba se etsang taba ena modimo wa ka o e bua go le gope taba ena modimo wa ka o e bua ntate a tletse maqeba taba ena modimo wa ka o e bua a tlhoka tshobotsi taba ena modimo wa ka o e bua go se motho ya neng a ka e bua boemong boo a neng a le go bona maga lerato le fetisisang le agape lava la bona sefapanong ga re ntate ke nnegela moya wa ka go wena matsogong a gago papa re a leboga gore moya wa morena ntate o matsogong a ao moya wa setšhaba sa ileng a se rapelela ntate a lothileng moya ona o matsogong a gago re bolokiwe ke mogau re tsamaiswa ke mogau re phela je ke mogau ga o letho le re ka ra ithorisang ka lona re

Kreste tau ya le loko la juta e re thusa go belegisa ka tsela e tshwanelang. O senga tsatsi la ka sheno ntate re tla jole ka mmina thoko go wena o reng go tla ke sena wena Jesu moloki e botle ke ne ke tla e bona ka e tshwarelo ya dibetsa ka tsengatangata modimo wa ka le go senga tsatsi la ka sheno re tla leboga re o bone ntate wa ka re le ka gara dipopelo tsa batswadi ba rona ntate re soka re fomega o ka ba batho re le legawe le fela modimo wa ka wa re boloka ntate wa ka o fitlhela re be re theoga re fitlha ka gara planete ena ya lefatshe modimo wa ka wa re boloka le teng ka mogau wa gago ka sheno re batho re tseba le go rapela se ka bohlale a se ka maatla.

Momamedi tsholo ka ne ke hlalusitse bukeng ya Daniele khaolo nya pele temane nya bohlano re emise ho ya botshelela morena alaela seo batla sefuang letsa ka letsatsi le leng sa dijo tse ba tse hlabosehang tsa morena le sa veini eno wang ke yena hore batle ba hlahisimolohe jwalo ka dilemo tse tharo e tla re ha di se di fedile banto kena tshebeletsong ya morena. Hara bona ho no hona le Daniele, Hanania, Mishaele le Asaria ba leloko la Juda. Are verse 12. Ake o laele bahlanka ba hao ka matsatsi a 10 re fuwe merara ho ja le metsi ho nwa. O nto hlabolla difahleho tsa rona le difahleho tsa bahlanka ba fupueng dijo tse hlabosehang tsa morena. Ke hona o ka etsang le bahlanka ba hao ka moo o bonang ka teng. Palo ya lentswe tla fella hakana. Momamedi, hoseng a letsatsi lena, a re dumellane nna le wena ka taba e reng botjhaba ba hao bokae. A re dumellane nna le momamedi hoseng a letsatsi lena hore botjhaba ba hao bokae kapa botjhaba ba rona bokae. Mo re badileng teng re kopana le Daniele le metswalle ya hae e leng Meshaka, Shadraka le Abednego, empa ha se mabitso a bona. Mabitso ana a rabalang ke mabitso e re a fuang kapa e re a tholang motseng wa morena Nebukadnetsare. Mo ke ratang re emise teng kapa mo ke ratang re bue ka taba e nna le wena o seng ha letsatsi lena ke batlang re tadime ke hore botjhaba ba rona bo lahlehile kae kapa botjhaba ba hao buile kae. Mabitso a banna bana ke Daniele, ke Hanania, ke Mishaele le Asaria. Ke mabitso a bona a leloko la Juda. Jwale ba tronkong ba tshwerwe batho bana. Jwale monna enwa e re buang le yena kapa monna enwa e o thunki Nebukadnetsare ha kgone ho bitsa mabitso a majuta ana jwalo ka ha a ngodilwe kapa jwalo ka ha batswadi ba bona ba ba reile ona Daniele, Hanania, Mishaele le Asaria. Ke mabitso a batho bana. Bale kuona ha kgone ho a bitsa o sa ba file mabitso a matjha. O sa re ke Meshaka, ke Shadraka le Abednego. Mo re sayang teng kapa mo re badileng teng ke mo honang le puo e reng le tshwanetse le jesena, le jesena, le jesena be le nwe le veini hore le kgone ho dula nako e telele ka hara tjhankane hore le kgone ho hlabuseha kapa le hlabuwe. Ke rata ka mokgwa ba arabang morena ka teng. Ba re morena laela bahlanka ba hao hore rona re le bararo kapa re le bane e leng Daniele, Hanania, Mishaele le Asaria, ha morena a ka laela bahlanka ba hae rafua mirara, rafua miroho,
ra fuwa meroho, ra fuwa le metsi, ra ja, ra nwa. Mme ka mora matsatsi a leshome, morena a laele bahlanka ba hae hore ba tle ba tlo re sheba hore na re jwang. Bibele re hlalosetsa hore ha ntse ba ja meroho yena, ba nwa metsi, sefahleho kapa difahleho tsa bona tsa hlaka. Momamedi, ke bua puo e reng botjhaba ba hao bokae. Banna bana ba hopola hore dijo tse ba tlo di ja ha se dijo tse tshwanetseng mmele ya bona, ha se dijo tse tshwanetseng letlalo la bona, ha se dijo tse tla etsang ba ntlafale kapa ba bane le matla. Ke dijo tse leng hore ba qobellwa hore ba dije, mara ha ba di tadima ba hopola botjhaba ba bona, ba hopola mo ba tswang teng, ba hopola bojuta ba bona. Ba re morena ha o ka laela bahlanka ba hao ba re fe meroho fela, rona re tla ja meroho, re tla ja meroho fela, re nwe metsi. O kgaohane le dinama, o kgaohane le tsena tse ngata, re fe meroho fela. Monna enwa Daniele le metswalle ya hae ha ntse ba ja meroho ena, Bibele re hlalosetsa hore mahlo a bona a sheba jwalo ka leihlo le ntshotsho, le letlalo la bona le a hlaka jwalo ka la ngwana a qetang ho tswalwa, ka lebaka la hore ba ja meroho, ba ja tlhaho, ba ja ditholwana, ba ja ditho tse tla etsa mmele ya bona e hlake. Re utlwisisa ha ba hlalosetsa morena yena hore o tle o tlo re bona ka mora matsatsi a leshome hore rona le bahlanka ba hao phapang ke efeng. Ka mora matsatsi a leshome ha ba tla ba tlo sheba Daniela, Hanania, Mishaele le Azaria, ba fumana ba ntlafala, ba fumana le meriri ya bona e ba metsho ho feta ka mokgoneng ba qala ho tla ka teng, ba fumana letlalo la bona le ntlafetse le hlakile ka lebaka la hobane ba ja meroho, ebile ba dutse tlhahong ya bona, ba dutse botjhabeng ba bona. E re re tle mona a se ho thu ke Meshaka, ke Shadraka le Abednego. Nebukadnetsare a fetola ka sekgowa identity ya bona. O ntshwarele momamedi, a ke bua sekgowa tshebeletsong ya batho ba batsho, tshebeletsong ya Sesotho, tshebeletsong ya thero, tshebeletsong ya gospel hour ya rona e re reng ke Pick Me Up. A tjhentjha kapa a fetola mabitso a batho bana hore a kgotsofatse kapa a suite yena, a re ke Meshaka, ke Shadraka le Abednego. A fetola mabitso a bana ba batho ba majuta, a ba etsa ka mabitso yena a ratang. Botjhaba ba hao bokae? Botjhaba ba rona buile kae? Ke ka hoo banna bana ba re morena rona re tla ja meroho fela. O mamele ke kgetlo la bokae kapa ke neneng mohlang wena o qetetseng ho ja meroho fela hae? Ke neneng mohlang wena o qetetseng ho nwa metsi hae? Ke neneng mohlang wena o qetetseng ho ja ditholwana? Mohlomong banna bana matsatsing ana a leshome a ba ipolelletseng hore ba tla ja meroho, ba ne ba ka puo ya lekweishene kapa ka puo e re e tlwaetseng ne ba fasta, ka mantswe a mang ne ba le kilong ya dintho tse tla etsa hore ba lahlehelwe ke boleng, ba lahlehelwe ke botjhaba, ba lahlehelwe ke kopano ya bona le Modimo wa bona. Ke ka hoo ba bolelang monna enwa wa morena Nebukadnetsare, ba re ho yena rona
re tlo ja dijo tsa tlhaho fela bo tshaba ba ha bo kae bo tshaba ba rona bo ile kae ke nining kgetlo la o qetela o dutsi o re ka shekulena ke fepa mmele wa ka ditholwana le miroho ho sena nama ke nining mohla o qetetseng hore beke ye e tlo fela ke ja ditholwana ke nwa metsi ho sena dino tsena tse ngatangata tse re di tlwaetseng botshaba ba rona bo ile kae botshaba ba rona bo qetuwe ke ha banna ba le tronkong ba kentswe ka hara ntlo ye lefifi ba kopa hore tsena tseo batlang re fa tsona tseo thong ke eng le eng e na le veini ha re tlo di sebedisa rona re tlo sebedisa dijo tse rona re di tsebang hore ke tsa tlhaho ke dijo tse re di tsebang hore ke ditholwana di tlo aha mmele ya rona botshaba ba rona buile kae kgwedi ena momamedi wa lekwa ke kgwedi ya botshaba ha re dumellane gore ke kgwedi ya botshaba tloko hoputse ka patloko etse lesedi gore re nketse botshaba le rona re lahlile botshaba ba rona ebile sebile re tlwaetse gore ha re sa tseba le rona botshaba ba rona ke bo mang kapa botshaba ba rona ke bo eng o reile ngwana lebitso la Thabo o hula ngwana wa hao e le Thabo Thabo o hula lebitso la hae e le Thabo ha re fihla strateng re phela le Thabo rona ba bang ba phelang le Thabo ra fetola lebitso la Thabo ra re ke bra thiza ra re ke thiza wena o reile ngwana Thabo le ha re tla re tlo batla Thabo wa ha banda ka tlung a re kokota re re mema banda o temba thiza a re thiza o te ka lebaka la obane re lahlile botshaba ba rona hey o reile ngwana lebitso la Sello a re fitla strateng re re ke Zilo hey ha o fitla ha bo Sello o so re mme wa Zilo Zilo o teng re lahlile botshaba ba rona ha re sa bitswa ka mabitso e rona re holang ka ona ngwana o mo reile morakane a kopana le metswalle a phela strateng e se le raki e se le rax o reile ngwana moramang ha a fitla strateng e se le rami ha e sa le moramang o reile ngwana lebitso la hore ngwana enwa ha o mmona a tla le mane o mo thabela ebile o mmona gore ke ngwana e motle wa lelapa la gago a tla le mane a sa bitswa ka lebitso la ka tlong re latlhile botshaba ba rona ka lebaka la dintho tse re phelang le tsona ka gare makeišene a re sa ikgopola gore ke rona bo mang re nkile dintho tsa lekeišene ra di etsa tsa rona ra di etsa tse re di ratang o reile ngwana mojalefa ha ngwana a hola le mojalefa ha a re fitla strateng se re mmitsa JJ ha e sa le mojalefa o reile ngwana lebitso le letle la Teboho gore ke Teboho ha a fitla strateng ke Basthiza ke lebitso le re holang ka lona kapa ke lebitso le re mo fetotseng se re mmitsa ka lona makgowa kgale ha batswadi ba rona ba ne ba re pepa ba ne ba sa kgone ho bitsa mabitso a rona a lekeišene a Sesotho ke ka hoo ba re reileng mabitso a sekgowa ba kgone ho utswa botshaba ba rona ba kgone ho utswa mabitso a rona ba re ree bo Petros ba re behe bo Jeffrey ba re ree bo Grigory ba re ree
bo Daniele ba re re bo Hendreke ha re ka batla o tseba hore mabitso a bolela eng ha na moleng ho bane ha se mabitso a batswadi ba rona ha se mabitso a botshaba ba rona ha se mabitso a busotho ha se mabitso a botlhosa ha se mabitso a botswana ha se mabitso a bopedi ha se mabitso a buzulu ha se mabitso a buvenda ha se mabitso a botsonga ha se mabitso e re holang.

a bona a sejuta ke mabitso a bona a habo bona a Jerusalema ke mabitso a bona a batswalwang batswading ba bona ha ba ba rea mabitso ao mare monna yeno ha gone ho abitsa a utswa botshaba ba ba juta bana mare ke rata ma juta ana ha se ba se ba bona uri dintho di tlo ba lahlehelwa dintho di tlo ba fetohela ba re morena re kebe raja dijo tse wena o batlang re dije re kampa ra dumela hore rona o re behe merohong o re behe ditholwaneng o re behe ka hara metsi tsena tse o re fang tsona ha diyo hae juta botjhaba ba rona buile kae botjhaba ba rona bo lahleile mamela hle ngwana mme wa tseba mang hore wena o mofokeng wa tseba hore wena o khathithe wa tseba hore wena o motaung wa tseba hore wena o mohlakwane wa tseba hore wena o morolong wa tseba hore wena o mangete wa tseba hore wena o sgegete wa tseba hore wena o motshweni wa tseba hore wena o gabo wa tseba hore wena o motaung o mohlakwane o sefatsa wa itseba ha ke hane la ba u dua tropong ha ke hane la ba u dua matlong a majaba jaba ho pula bo tshaba ba ha kgweding yena o ikhupule hore he o hola ha ye ho etswa ntho ya u thung ke ena le ena le ena o tsiba hantle hore o reletswe ka ntate moholo simamma simamma mara ka sheko lena ha o sa dietsa dintho tsa ba heno tsa bo tshaba ba heno o fetuhile o qetetse neng ho bua seboko sa heno o qetetse neng ho etsa sithakazelo sa gini hore wena o amang inkomo ya kijima ya ngena ngapha ya phuma ngapha botshaba ba rona buile kae re go hopotse hore ha ke re ho wena o mosotho o mokubung o mokwena o motaung o motshweneng o mokwena o mofokeng o dintho tse ngata tsa gaeno o mmutlanyana o dintho tsena tse re reng ka tsona re kgaba ka tsona re le basotho kapa re le batho ba batsho botshabeng ba rona jale botshaba ba rona bo lahleile re bo lahlile a di kgutlisang botshaba ba rona re ikgopole gore ke rona bo mang re seke raya le kgongwana hodimo re seke raya le mabitso ana re sa wa tsebeng gore a tswa kae re seke raya le mabitso ana a bo Petere re le mabitso e re holang ka ona bo Thabo re ye ka mabitso e re holang ka ona ngwana ke modise a fitla strateng se re ke dizzy man au dizzy man au dizzy man le yena ha ke yena o a kena se a ipitsa a ke nna bradi ha o banna bradi bradi a re khutleng re khutise bo tshaba ba rona re itsebeng re bo mang re jeng dijo tse re holang ka ke rata batho ba Limpopo ha khutla ha ye motho wa Limpopo kapa motho a tswa Pietersburg e ya ka ya khale ha khutla Pietersburg a tla Gauteng ya mo boneng o tla khutla le mokotla wa masonja ha ba swabele ba waja ke dijo tsa botshaba ba bona rona se bile re ai ka mpaka ja diwapa diwapa a se di dijo tsa botshaba ba rona biltong ke a magoa ke a qetella ke tla o bulela nna ke morolong ke motho wa gathobisi ke mmina nonyane ke monompe nna ke mmina tshepe ye ntsho ke montana ke motho wa gathobisi ga ke bone ke motsoga morago ke bona ke motsoga pele ke mmina nonyane

ke tholo ke morolong ke nonyane e ntsha mashi e segomo ke motho wa montana a rieng re botse mokarake we sinyana ba ile kae ba ile botshabatsatsi batho ba maleho le batho ba podile morolong le bitsong la ntate le bitsong la mora le bitsong la moyo halalelang ka kreste morena a se ke gala lebala botshaba ba rona a se ke ra rekisa ka botshaba ba rona a se ke ra lahla botshaba ba rona a re hopoleng hore re bomang re tswa kae nna ke ja ting ka nama ka pating ka karakunu ka pating ka mohodu re batswana re batho ba monompe re hlaka mo ka bapong amen momamedi wa le kwa o seng a letsatsi ke tholahala 0614009894 WhatsApp number ya rona e sa founi elweng 0785859531 Caller hello Mme re a phela luna Eh mme Eh

Ei. Que bom mar. Amen, Maruna. Thank you, Mehle. Thank you, Maruna. 0 1 0. Right. Thank you, Meh. 0614009895 9894. WhatsApp number yaruna. Uginya message. Uginya voice note. 1:45. 0785859531. Riatola hala man streaming money. www.lekwafm.co.za Riatola hala mani Facebook Lekwa FM 91.0 Riatola hala Mumamedi Skala hla botshaba ba hao a ke e molaetseng a ke bone molaetsa e ka re hona le molaetsa o qetang ho kena mona. Dumela muruti, ke kopela Jinja Malika Thapelo o tswa sepetlele ka jeno o ya check upong. Ke mo kopela matla, re tla mo beya dithapelong, re tla mmeya dithapelong, re tla mmeya dithapelong. Jinja Malika. Bibeleng mo re bolellwa hantle hore batho bana be re buang ka bona ba, ba ne ba le kgolehong kapa ba ne ba le tjhankaneng, mara ha ba ka ba ba lahlehelwa kapa ha ba ka ba ba lahla kapa ha ba ka ba ba iphumana ba lahlile botshaba ba bona, ha ba ka ba iphumana e le metwaitwai, ha ba ka ba iphumana ba sa itsebe, ha ba ka ba iphumana ba sa ifrostane, ha ba ka ba iphumana ba sa hopole hore kana nna ke tswalwa ha manke wa ha manke ya kae. Jwale rona ha dintho di tsamela hantle, re ja di-custard and jelly mafatshe thothomela, re a itebala, re a itebala. Ke ka hoo ke reng o reile ngwana lebitso la gore ngwana ke Thabo. Ha a fitlha strateng a kopana le metswalle a thabela ha ba mmitsa Bratiza. O ka utlwe mabitso a bana ba ba rona ba bitswang ka wona Bratiza. Tiza keng? Hobane ha se Tiza, ke Thabo. Ka mantswe a mang, lapeng le ngwana eno hanatla ho ne ho thabuwe. Enwa ke morakane, ha a fika strateng e se le Raki. O Rax, Raki Rax. Ke ka mokgo ba lahlehetsweng ke botshaba ba bona. Ke ka mokgo bana ba rona ba lahlehetsweng ke boleng ba bona. Ha ba kgone ho iphumana, ha ba kgone ho itseba, ha ba kgone ho bona hore nna hantlehantle ke tswallwa kae ebile ke wa ha mang. Le hona jwale momamedi, ha ke o bulela ke re le wena o ko re bolelle hore wena o mshengu wa ha mang, o dogala mavuso, o yemyem. Itlhalose, ke itlhalositse hore nna ke mang, ke tswa kae, ke ya kae. Ha re kgutliseng botshaba ba rona, re seke ra rekisa ka botshaba ba rona, re seke ra lahla botshaba ba rona, re seke ra lahla boleng ba rona, re seke ra lahla boXhosa ba rona, boPedi ba rona, boTswana ba rona, boSotho ba rona. Makgowa ha a lahle bofanikere ke ba hae, ha a lahle bofantone re ba hae, ha a lahle bofeljuni ba hae. E tla dula e le feljuni.bitcom, mare rona re lahla boleng, re lahla botshaba ba rona. A di kgutleleng hae re kgopole rona ke rona boma. Molaetsa wa kena, molaetsa wa kena, molaetsa wa kena, molaetsa wa kena mona, a re thole molaetsa, molaetsa wa kena, boso kena molaetsa. O re kgotso ntate Sancho tlhoka ina Makgetha, ke ntse ke o mametse ke mojalefa Meshack Kobane ka tshepiso phase 1 ke Makhelwane. Ke ona re ke Meshaka, ke Meshaka. Ngwana bo Abednego. Dumela moruti tlhoka ina. Ke utsibile o so tswalwe. Ke utsibile ka lebi. E bana ka lebitso la hao. O waka. Bitso la ka o lengole. Le seke
la tloha bukeng ya hao. Amanga mabitso re bitswa ka bakala maemo ao ri tholang re le huona. Daniele, Meshaka le Abednego le habane ba fuwe mabitso ao e seng a bona. Ha ba ka ba ba itshilafatsa ka dijo tse hlabosehang tsa morena ba e ja meroho hore o tsebe gore o tsebe mo o yang tseba mo o tswa motlotsiwa ke leboga ho menahane modimo a o boloke Vangile van der Beek Park ra leboga mme Vangile ra leboga us Vangile ra leboga us Vangile ra leboga us Vangile us Vangile o bua taba e nngwe e bohlokwa e mmatla hore ka nako ye nngwe mabitso e re bitswang ka wona re bitswa ka wona ka tsa maemo e re itholang re le ka hara wona ka pa re itholang re tobane le wona i khopole ipatle ithole iphumane itsebe ke rata le mufuta wona wa ma India ke hlola ke ba bona dikeishinimo aba itahle aba itebale ire ke tse ka pilenyana pile ke ya ka hara mabenkele mwana mme ka letsatsi le leng ke chakela kerekeng ye nngwe ile la bohlano a ke sebeletsa mothako mong hona mona Vereeniging a re fitla mono go gola dieta re a inama mara ha ke a utlwa gore na ho ntse ethweng mara batho ba kereke ye ke a ba thabile ba iphumana gore ba ntse ba re ka tsatsi le leng ka chakela kereke ye nngwe Sebokeng ya re ke kena ka utlwa ba bina se ya dumisa ka thaba ka fumana gore mo ke haye ka ikutlwa gore ke haye ka chakela ye nngwe ya re ke kena ka utlwa ba mina melepele le moya botho ka o kare le mona ke haye mara ha ne ke chaketse ya banna bane ke kgumame ga ke a ikutlwa gore ke go kae ka mantsu ya mang ke batla gore go wena maindia la bohlano le leng le leng ba tseba botšhaba ba bona ba tseba mo ba kopanang le modimo wa bona ba tseba mo ba reng ala o kae kapa mang o kae rona re lahleitswe ke ntho tse ngata ga re sa tseba botšhaba ba rona ke re ga ke tlata go kena kerekeng e ke tšhakile e le sonta itsa ba re seakodumisa ka ithola ke le motho a re ye mabenkeleng re tla gutlwa.

0: Mohamedi molaetsa kuo na o kene re a qetella. Dumela moruti ke le boha ho utlwa lengolo nna ke mokubung sekgoja sa marokwane motho wa magaga thobela. Daniele ha a lahlehelwa ke ditakatso a hopola hore a keke a ja seo a sa se tshwanela a sa tshwanelang ho seja a re duleng botjhabeng ba rona. Ke nna mme ana ka Alberton. Re a leboha mme ana ka Alberton. Momamedi ke a leboha ho tsamaya le nna o tloha qalong ya tshebeletso ho fitlhela qetellong ya tshebeletso. Mme malapeng ohle ao dikerese di duketsang fatshe moo tshwarelo moo ka letsatsi la mantsibuana ha le ya le dikela baratuwa ba lona ba tlatlang ba kena hae. Baratuwa ba lona ba tlatlang ba tlo robala la ho qetela metseng le metsaneng ya bona. Ba bang ke hona le ntse le hlophisa hore le fumane molaetsa ntse di hlophisa. Paulo se o na le mantso a buang maemo ha le tjena. A re modimo wa rona ke modimo wa matshidiso. A re modimo wa rona ke modimo wa dikgothatso. Mme ke se ke re malapeng ohle a hlahetsweng ke bohloko bo re bo bitsang bohloko ba lefu. Modimo wa kgotso ebe yena lo le tshidisang. Modimo wa kgotso ebe yena a lefang matla. Le itshetlehe ka Modimo. O re mothenwa e mong ha ke mo mametse ka letsatsi le leng eo thong ke Asa o hweletsa ho Modimo o re Modimo rona ha re na matla mme re kopa o re tlatse ka lebaka la hobane re itshetlehile ka wena. E se ka Modimo a ka lo phumula meokgo e keleketlang malapeng a lona, meokgo e keleketlang baratuweng ba lona, meokgo e keleketlang mahlong a lona. Le tsebe hore ho na le puo e reng mohlang oo re tla kopana le bohle ba hlotseng. Tshebeletso ena ya hoseng hona e lakaletsa malapa ohle a hlahetsweng ke mafu a weleng ka diphahla, matshidiso a tswang ho Ntate Modimo, matshidiso a sebele. O re mothenwa ha re atla le letho lefatsheng mme ho ya bonahala re a sitwa ho ya le letho a re le tlohela. Jehova o na le adimile malape, Jehova o bitso la tile malapeng a lona. Ho roriswe lebitso la Jehova. Le se ke la lebala hore Jobo ke yena bua mantswe ya reng ha re atla le letho. Le rona ha re atla le baratuwa ba ona re ba fumane se ba le teng. Mme e se ka ke takatso ya ka hore ho tloha mohlang a fitlhang ho fitlhela mohlang le lo mophumotsang ho bana le kgotso, ho bana le kutlwano, ho bana le tshebedisano mmoho hore mosebetsi wa motho enwa o tsamaye hantle le meme Ntate Modimo. A re kwale tshebeletso ka tsela e re qadileng ka yona, re kwale ka tsela re tshwanetseng ho e kwala ka yona. Mohau wa Morena wa rona Jesu Kreste, lerato la Modimo Ntate, kopana matshidiso a moya o halalelang di hlole sebakeng sena, di tsamaye le ba tsamayang, di sale le ba salang. Lebitsong la Ntate le lamora le la moya o halalelang ka Kreste Morena. Amen. A Modimo a ratile momamedi hle, a Modimo a ratile. Re tlo kopana bekeng yane ena e tlang tlabe ke le siko. Re tlo kopana bekeng yane ya bo di 25-6-7. A Modimo a ratile. A kusi fela, kusi ya matsong a matla mofuthu a bomme bana ba tshwarang iketsetse morning drive show ke the first mogo le boss lady the first ka thoko ho nna ka mona eyo ha bonye ha bonye ke tsebikeng a o si khotse hle
1: Aye, le kae?
0: Re teng. Nna ke apere botshaba, ke tsebe wena.
1: Guys, he looks so handsome.
0: Apere botshaba.
1: What do they call this?
0: Ke bo yena e bitswa lelakabe.
1: Okay, it's stunning.
0: Ke lelakabe.
1: It's stunning.
0: Ka Sesotho e bitswa lelakabe. Ya ha o e kae ngwaneso?
1: Ha ke na yona, khona ke fitla ka ke. I just arrived.
0: All right. O tsantsa o ikhupola re o mang, o ska itahla man. O ska ibitswa la ha o la Sesotho man.
1: ke gopotso
0: o mosotho ka pa mopedi re
1: motswana
0: o motswana na lina la ka ke na ninis
1: okay
0: e ke motswana ke reletse ka ra ka ra mogolo wa
1: okay
0: e.
1: Okay.
0: So mara no ke a perisa bo mme wa ka. Ha bo mme wa ka ke mogothwa ke mogothwa.
1: It's stunning.
0: Ke marama.
1: It's stunning.
0: So we khopola o si ke a leboa mo mamedi ke se ke itahla nna ke sa ya hai ke ha ke tswa mona o si ke ya peka ya Lesotho. Ke ya o si ya ku si ya matonga matle. Ah the first boss lady na se ke tswile mo mamedi sala hante tuere.

0: kya dumela mosa monana o lebetse fela go mpost kya utla go mbambe nge sandu mpheke mehlweni maru lebetse fela go mpost au khodinye ya dikakapa khodinye ya botshaba khodinye ka yona ke manyalo ke di tente man le mebala ke a neitseng man o ke nne mlaetsa go tswana ka poster tsotsi wena tsotsi ke efe a ke rutlwe mamedi o reng ka mona e re rutlwe voice note
1: Sichona ngwaneso na ke post ban manonga mangata
0: ba
1: tsena le ba yeming ono matsa ba ka tama bona ba molata ba lo ipuella go fela ba o singetse happen na hape kutlwane le public servant no tsheka go ha kwe botong a bonwa ke bohle e ka go lo votelwa a yo na ke hana ha dilo hona mo a ke posti ka lona le bakale ex ke mo posti le ka pelonyak le ka kelelo thank you sana
2: ye la u sisana ka mo le ba mami ye la u sisana re nna ko vhetsa na wa ka ba mo ngile ke yana nthene ya ma posta in ba bana aba jana account nya ha o motho wa sheba ona u bua le bo mang ba batho munyetsa ba mo ngile ke di tshe so ke stressa ba mo ngile ke ikutsa ne ke mo postela ngo sisa anko bo ba ke di le ka mo fall over ba jwele tangi
3: no so na wa ka ke mo khusta wa chisa ke shala shala la chisa wa chisa shala
4: ana sara yo money my lovely money le ratulaka na ke ona mohlanke tla poster tsotsi mo go ngomolaba ka mo shaba
5: ana hlengwa neso o mo poster jwang yena sa o posti a o pata ngwaneso gale ba poster wena ngwaneso nana ke mo beye ke mo rata ka pelo le moya le hona re ntse ke mo rata ke ya mo beya magase ka ba bona gore ke mo beile and I came away public ke mo le mang a bone because le yena o mpata ba re pata batho ba na Setswana le wena he o tshwanetse o se ka poster o postela ke nenne
6: malunkulu zone 24 pela zone 13 mo ha e hole ke a mantse peka zone 13
7: yes tshwanisto mamela e jwalo tabe e jwalo ke dumelana le mama o rate motho ne o monyale empane o sa mo rate e teng ntho jwalo tshwanisto ke connecte nka o nyala o tshwanisto ko nyale ke sa o rate wa tseba e teng ntho jwalo ko ntshetse dikgomo ko ntshetse magadi ntho engwe le ngwe ke sa o rate mpotse go why ga o mpotsa go why question ke answer be ke shebile tšhelete tshwaniso ya gago fela karabo ke yona eo fela be ke shebile wena tšhelete a ko o rate mare ko o nyetse o ntsheditse dikgomo
8: poster batho bana ba ya monono di di-facebook mona ba kene go batho ba rona ba re destroy sharp motlhoka le bitso le di number tsa rona ba di tsoe yo se tsama ke ja sa ding tse

ba re mo poster jwang Setswana mo poster jwang e ka go ka nka wiki e o e kame ka mogao ka mo e ka go go bala ka yona mpara ya midolen Mpara milolen Ay Mpara ya di take the purple Ay Wa bona wa neng re sa posto Wa utla wa neng re sa posto Rona ibile a re poste lo re dula re benya mahlomo a ye re tlola vaseline Aho, la benya. Kaka kaba muputswa nyana. Ya kai suitwe white. Ya imani.

mamedi ho ikutlwetse hore baneng re supposed to tsatseng lena la kajeno moramotse peuteng o ke nna laetsa hore letsole le ketlile motise letsole o tla bo litisetsa le molae le tlabele le ketla fe tsana le motho go wa musuna wone molomo wa e dutsi fe a o be ya o wena wa hau kona o tla go yena o be fe o ke nna laetsa hore morning sona se setle yena wa mposta mari na soze a kere ha mamel o di tedu ha ithati ha o try o mulukisa ha batla kutla tedu tseno man o tlo ba neng o support hi man fukotsa fukotsa ke hlabula wa bona jole ga tseba ba neng re support man tsin lena na di atswa o ke nna laetsa hore le tswana o posta jwang yena sa o post a posta mohlanga go potseng a o hle mutlwelle mutlwelle ba ga e o tlo ba ne o supposed lukisa man kutle kutletsa di rethetseno

0: Se re dutse fela hobane o mpha bophelo bo ke neng ke bolabalabela. Ha ne ke dumetse elwa e leng type ya ka. Ha ke mo sheba ona jwale ke a bona hore hai. Ha-a. Ne tlameha ebe le ona jwale tjena o ntsane lelekisi.
1: Ntumela Setswana, wa tseba Setswana ho ya ka nna. Ntate ona sa tlameha ho jwetsitse mina wa batho nthotse jwale ke bona e le lenyatso lo se hlomphe maikutlo a hae ho ha o jwetse motho go ne ntse sa mogate ko na mogata ngwana jwale ai ke kgomo ya moshate nke ba ntse sa bua ka nnete man ke ba ntse itholetse bane jwale o buile ke tshepa gore pelo mosadi ona e hlaile ha bohloko gore mohlomong ke jwetse dilemo lemo lemo lemo ntse ke re motho wa ngatathe motho wa ngatathe. Ha re se ke ra nyalana nka o sheba gore o ne o tlo nnyetsetsa eng ke tla thola eng o tjena ka aga motho ha sa rate motho se ka phela le ena o ipapalela ka motho ka kelello ya motho le pelo ya motho.
0: Mamedi o ikutlwetse o kene molaetsa gore Setswana wa tsaya bothata ba lona keng nnete le a e rata empa le kgone o e emele. Ba rona nete o tsere ga rata re le batho ba bomme fela ha ise e hlare gone o emela mara jo le ka ba sa mo bolella man o dutse lenyalong leo mare ka be a sa mo bolella ho ba njole Anonymous ha sa gona ho enjoya lerato la lena la lenyalo ho ba no re yena ha na kopana le yena ga hae a re ne ke kopane hloka hlong Setswana tse ke rabutu na man a tieno man a tsi ka betla na o kopanya hlo a tsi ka betla ne yena o ntsa mo sheba fela ga wena o tlo nkemisetsa motswe o zong le tsela bantwana. You'll make a good wife and a mother. Discipline way. How le rata man? Are ke ona ko rata now? Now ke o rata. And le jolo ori Anonymous. Part of yena e batla o mo botsa hore o na ikutlwa jwang ha ba kopana. Na wa hloka Naona kopane hloka hlong ana le nthwane e reng I can't get enough of you ka re ka dula re kopana e tse bantho eno a se le thetsa na mo se le ga I can't get enough of you
2: Setswana o tsuba ke ntho e buang ka yona ke na le bothata ba yona mara e batle tshwana le e tsana re ko qoqele so wa tsuba nna nna ntle ke batho ke rata ditodla ne so batho ba ditotla ga ke tshwarele le bone mara batho bana e sa ba rera ke ga ke rate motho wa selende mara batho motho wa selende ga nka moshela re ka nka le 5 years ke a tshwarelela mara bana ke ba ratang ba ditotla ai ga ke tshwarele le bone so ke le nna ke na le bothata bo wantshola mara ga ke tla tabeng ya abuti a abuti nke ba sa mjwetsa le yona jwale le nna ausi ona ke re sharp mara na ithethela motho ke rata motho wa stole babo so mara ha ke so ibu mara buti ke ba sa ibu ntho a iko a ja hana ha ja hana ke ba ntsa sa bu phelo botsela pele ngwe ya bona mara ke ba sa ibu a iko ja ha tanko
0: ke le bona ntate ntate ra hai man ka ba sa ibu ho ba ne jole haibe ntate a nkile aus di jeng elisland aba aus di jeng wa sa nna ke rata ditutla di jeng o sa tla sebetsa batla o inontsha ono athi distorage e kunyetse magai ka ba sa ibua man le nna ke tumelana le wena ntate ka ba sa ibu o ke ne mlaetsa hore ha ke morate but lately I have tapped out le ha ke mo sheba ho sana nixile rato ke tine ya le ha bua ko jwetsa a hle o buima

0: Ou a fè la ki a tounè? A re ne ke morata, ma re nou. Di feeling si di melti. O ke ane mela tsa hore tumela Setswana, o bohloko motho ya sa ithateng. Wa ka, ha ne re robetse, o ne a ingwa ya hohle. Ha a qeta a ntshware sefatleho ka matsoho a hae, ke ne ke sa kgone ho mamela. Mpatsetle ko patile moratuwa. Hei! Wa utlwa ma? Ke la ingwaya man. Ha bo o ingwaile, hlapa matsoho. And batho ba ratang o ingwae, ha a qeta o ingwae, ha a hlape matsoho. Ingwaya o sa nkgaolela a pole. Wa tla o njesa. Ke tlo hlatsa. O ingwae, o ingwae. O ingwae, ha o tsebo kapa. O na le ngwae mare o ingwae man. Hei. Yaana.
1: Lekale ka ausi re teng ya Setswana. Ausi mme a ska wa re share jwale hone he lerato la hae le qala. Ntate o tshwere o na ntse sa motshepi na bona ntlotla tsa maka pa. Go rona so ka a decide go o ya ka le yena mohlomong di relationship ntse fitile ntse go bohloko jwale mme ka go bane he ya hae tikete o ba pitse o pitse hantle ho le reng hela le gato la bona ya le ho kene modimo ka hare ke ka ho ntate a bua ndi nete re o na le jwa na ikutla jwa jwale nete ya hlokahala ha jwale ha o sana diphoso ba go sa wili or nai kutla jwa mpile jwale he ke bona ya moratang le ka nnete he a ska tswane ke sa u see ke mo jwale he le gato le tileng he jwale ho ba ne he la metse ditse bana ntse o metse ditse di nthotse le re Jehova mo limo itsena ke na ka dula le gato le la le nyalo le ha dule mme ha ona bothata mo thank you ke sipho ka sicelo ka mona
0: ke le bo wa abti sipho ka mo ka sicelo ke le bo ha holo ba re dula anonymous dula ha ona next wa gatwa wena dula ba re dula ba re dutse Setswana di teng di a etsala empa re dutse ha di monate ho tu fela re dutse ha di khotso fatse empa re dutse kwa etsala na Ibe o dutse le yena dilemo magasie. Ha se yena ine le an ideal. Jale, anonymous o re tsatsi nena la ka jone ntho ngwa pe tsone ke tsaba. Ke hore. La ibe lore a dula le nna. Di chance ke hore. Hona le a fairy tale woman ka hlonya hae. Antse nga e rata. Na wa itse la re dule o tlwa go mang. Ona le mamedi ya Renson, a ingwa yang ke bofokodi. Bo amohela. Ea, ka nna ingwa ya magatla pe matso. Ho ba njola ha o so bona la hore. Wa nyonya a isa le hantle. O betere a tsebo re hlapa matso sa ingwa ile ingwa ingwa ya a kenya le letsoka le hafing ka mona ingwa la o sheba mo ingwa ya hana le tlo mafu ntse e gwabile ka pa ke tloela e gwabile ha ka ta o gaola panana and wa tsiba ke a irata yo o gaola panana o santsa tlonjisa se ke tla me hore ke ga ke sa irata ke inja ka seno a ke ira
2: mangonkulu babes anonymous ha dule ha dule ha nna nna le perfect ha a dule By the main factor of Muna O, Unta di Tilena, O stack Liena, how do you? Ask a very stress, how do you know? O stack Liena. Cabasa do. How do you?
0: Anonymous, we could let it. Dula. Dula. Lwena me anseng are a. At this cobetta now it's a jelly, jelly, jane, is it? Dula. Dula. Dula. Oh, trust the movie, Mona, give up pillow. More, I see the movie, give up pillow. O tla dula le yena e se o ene le wa ditaba o tlile ntate a re yena o ithatela ditutla and ha go ya ditutleng ha o sebetse mara a fitla di lende mona na hae thodi tsa mahantle go re fela a kwa le mahlo o bone ka o stutla ka hlonya e o be stutla o ke ne mlaetsa hore molo mantle nkulu e sibaya sithi ezintsizini zethu iso lakhe liyabona kuba inceba zakhe zimi phakathi ziyabonwa mhla kotulo funiwe buyipato emhlabeni ayikho into eperfect ayikho sano sami ayikho sathi thina sifuna tall dark and handsome kuvele kuze short dark uzayithini wena uqetile kapelo nya hore natsa types yaka short dark hey ai au shevelo sheva mtienwa tall dark okay le mlatsa hore morning swana na potse yaka ke hore what if the lady change akere o monyaletse the way ana itshwere ka teng what if afetwa ha ka ta o monyala o na tlo mo divorce that's another topic you know Okay, ne mlaetsa ore hore ke wona a morateng ha dule le pele dina le baji. Out o dule dula. Dula o bane anyway ba tla motho ke ba ya ofumana. O tla dula o ntse o thola opposite. You know that feeling ya hore le ha o tloetse batho hore hey whatever e ka reng kanka mosadi yenwa ka ka mokopanya lona they make a good match o ke ne mlaetsa ore swana manlo nkolo morning I'm from the same situation but mine was to gain financial gain a rena sona ne ke ikenetse fela mo ka bakala gone ke batla ba handle financial Marantle ntle a se gone ke mogato a skwabetla ne ke sa mogato next la na he ma o finyana mona na wonna o ke ne mlaetsa ore hello my sister nna ke go tsofetse ke waka yes girl Okay, ni mlaetsa ore tsana. Siphete isisi la sirobe ngenxa yokukhetha. Oh big and tall, dark beauty. Makahlale uzade umthande noma engenalutho. Khethile khethile ba gai. Itulela ngwaneso. Itulela o mashoto wa hao. Akere nna ke ke bona ke mashoto. Kere ai ha ka ba tall. O tla nkuka. Abona jole mashoto tla tla tlwa go nkuka lo wa le nna ah tli wo nwa thola o ntse itlela fela bo mashoto ba hi di jeng ke wa ka onka ku ise sericha ke matheka wena man mme di ke a betse ya o renya le shumele metse mmedi ke a betse anonymous dul Bontate, no need. Ya urumpulele yo idol. No need ya urumpulele hore this is my idol. Hona le mo ka di buang teng mare seng hone. because I can't make peace with the fact that I was chosen because I was the right woman, when what you really wanted was not there. Wa bona itlong kopanya gore eish man. Skela re blella. Please. Skela re blella. Rako.
3: Eh tsonanki. Hey ngoneso. Ke ntate male bo ngoneso yohle. Nna ne ke lla kutlwe bohloko. Hey, ke nana hore he mga o kwana ke luzitse. Ah, ka ntizwa le ngoneso bona. Mo ke kene nteng ona zwale. Ah, ke kene ka mauto mabedi bona ke relaxed. Ke dutse ka ha monate.
0: Eh. Ntate male bua ke relaxed. Ba ne ba o tlalelekisa yona type. Tsona na we o tla sebetsa. Type mo. O tla mosala mogao. O tla kenya di tracker. Ho ba ne o sa tshepiletho. Mare mo e seng type mo. Ba go phola ka hlong. O ke nna mlaetsa ore thanks very much my sister, see you on Monday. Ke nna muzi mokele ke le boa ati muzi ke le boa holo. O ke nna mlaetsa ore Tswana o tsa my hand my love ke mamelo ka hostel 3. Ke le boa o se mamelo ka moka hostel 3. O ke nna mlaetsa ore nna wa ka Tswana ke morata fu. Ntate Phoka ka White City. Ke leboa. Ntate Phoka ka moka White City.
4: Tswana. Tswana nki.
0: Ntate. Tshela.
4: Ho tshana le mohlang ne.
0: Eh.
4: Ba qabanang le ntate.
0: Eh.
4: No tlo la mo botsa ka. Ha sa le ntse ja ntse ke. Ha
0: sa le ntse ke mo botsa.
4: O tlo le ntse mo botsa. O tse ba thabo me ha ba le bala. Mhla ba qabanang. Zizokhala.
0: Hi kelebo ntate. Are mo hlang re qabanang zizokhala. Hai bo ntate skela re jwetsa mmang. Nana se ke jwetsitso ga ntlendlai. Tsana. Ba. Manyasa. Nisini. Babatsu. Ba. Ke lampa fela ka bona gae. O ka amotsa. He? Ananka dula ke kwatile. Kwa la usotela. Ha o motle ke gao. Menyasa le. O e ka ba pina. Ho tshela ntwani. Ke o kotseletse drink man. Me skat gra. Ba mpitsa me ska. O ke nne mlaetsa re sana. Ha o gona o mo bulela ke hona a moratang. Ha phola dule tsa mahantle marone ke le bo magatu o ke ne mlaetsa hore Tswana tsa mahantle Tswana se setle ke uskatso ka zone 17 ke le bo wa uskatso ka zone 17
3: ah Tswanisto
0: eh
3: ah wa bona nna he nna mona mo ke le ntemo
0: eh
3: ah ke felele tho hona mona ka uzo ah ke thotse mme mona
0: okay
3: mola ke thotse mme a mo Tswana a mo khutshwane
0: alright
3: ene nna ke thola
0: wa mukuka wa
3: uba but hey hi ha o sana le litho le kanting ha ona le bona mo ke lo swa lena khone te ka poloko go swa le la street ke mo rata Thomas
0: wa ikutlana mamedi a re Thomas a wa di connect man
5: eh khotsong ba tswa mela nna ke neng that marubinga sepo
0: eh
5: ke nahana hore ha o rata type ya hao
0: eh
5: iba ke o ka ifumana skatsa mantso tsema o emisa o mulo mo ntsele mona na ho bana o rata motho mo dinga motho mulo mo dinga ntse mo emisa ba ka type ya hao if rata motho ya mmile eh a ke na nkereke kapa o rata motho ya mmile ana le discipline mo ba na ke rata motho ana le mmile ha ho and ka di 14 February next year we have 30 years ke dula le yena 30 years anniversary ke be re tsaka di 14 February next year and so we'll never have a problem and to ke ama dula mo iteng mare ka be re tsa 30 years anniversary and ha ke soka ke ukwana le motho e seng type ya ka ha ke soka le kgale ha ba ke ba latlhele letloa ka metsing ba tshware ditlhapi tse right batho ba
2: antshe bathong ba gae ba ejele o modimo bona nako tse di le jwang ba bae maekedi emo ba bae maesithi bae koko rata go feta lerato kgono letsetsone ba.
6: Hello, sisona. Oh, sisona, nani ke rata nele motho, motho ke ha ampela hore he hona wena o rata bana ba sebana bana le matsola mahulu. Alright, ka motlela ke ga e ba matsola mahulu. It's 2 years back now. Last Sunday, ka ntse motho ntsa stock mo ke dilang ha ke re tla kona o tsama ka maraka. O se ha maemo nga right ma o ipatla go tlana le nna. So ke ipotsa ke re ba ka bana ba matsola mahulu ba nna ka ke yana di dano na manyenya na wena sisona. Ko ma ba thaba go tsa fa ne. Danko.
0: Mama di ke a betse ya o ikutlwetse bonta teskela ga bulella. Please o ke ne mlaetsa gore nna wa ka ga ke sa morata hla ke nthotse wa dietsang ke ngwana ntate o hle kelello dololo skela re jetsa mme di habe bo matla hle manane o hle a tlangola tola nna e tswana ngwana na ya mogotsengene ka sema mandlongkolo e sibaya into ka zwe mzulu emhlophe ngenhliziyo yonke ithi mina ngikuthanda ngendlela e isimanga usale kahle.

0: Tsena ke ditaba tsa Lekwa FM. Nnete, kutlwisiso le mmino wa setjhaba. Taba tsena di tshehetswa ke Lekwa Funeral Solutions hammoho le True Voice 016 Media.
1: Ha ke lebohe Tshwane. Di hlooho tsa ditaba horeng ya leshome le metso e mmedi. O fumane matlapa a Mandrax a boleng ba dikete tse mashome a mahlano le metso e supileng le cocaine ya dikilogramo tse hlano. Mileng wa N1. Ditaba tsa hora le shume le metso mmedi o di balwa ke Mphomokwena wa Medi Dumela. Mapolisa a hapile dithetefatsi tsa boleng bo ka bang dimilione tse 5,800 le metso e mehlano nakong ya tshebetso mmileng wa N1 haufi le Beaufort West Kapa Bophirima. Mapolisa a Kapa Bophirima a entse tshebetso ena ka labone bosiu ha emisa le ho phenyekolla koloi e neng e tsamaya mmileng o moholo. Mokganni ya dilemo di 40 le metso e tsheletseng o tshwerwe mme ho lebelletswe hore o tla hlaha lekgotleng ka Mantaha. Mapolisa a re ho tshwarwa ha thipa ena ke karolo ya boiteko bo tswelang pele ba ho sitisa tsamaiso le kabo ya dithetefatsi tse seng molaong provinseng. Komiti e boetse e ikopantse le ofisi ya mmoli wa Seboka sa Naha ho kopa hore ho eketswe nako. E ne e lokela ho fana ka tlaleho ya yona ka jeno la leshumene motso o le mong kgweding ya Lwetse. O sale jwalo Moporesidente Cyril Ramaphosa o fihlile New Delhi, India, pele ho Seboka sa boleshome le metso e robedi sa BRICS. Seboka sa matsatsi a mabedi se qala ka Moqebelo mme se kopanya baetapele ba tswang dinaheng tse leshome le motso o le mong tseo e leng ditho tsa BRICS bakeng sa dipuisano tsa maemo a hodimo mabapi le tse ding tsa diphephetso tsa bohlokwa tse tobaneng le moruo wa lefatshe le setjhaba sa matjhaba. Dintwa tsa Ukraine le Botjhabela Bohare di lebelletswe ho hlahella haholo lenaneong la ditaba hammoho le dipuisano mabapi le kgwebo le matshwenyeho mabapi le kgaello ya phepelo ya oli. Moporesidente Ramaphosa o lebeletse ho phahamisa ditho tsa bohlokwa tsa moruo le tsa dipolotiki tsa Afrika Borwa. Hape ho lebeletse hore a fane ka maikutlo foramong ya kgwebo ya BRICS mo tshebedisano mmoho ya moruo, matsete le menyetla ya kgwebo e ka bang hara dibaka tsa bohlokwa tse shebaneng le tsona. Moporesidente o tla boela hape a nke karolo dipuisanong mabapi le puso ya lefatshe le phetoho ya ditheo tsa mahlakore a mangata ha ditho tsa BRICS di ntse di sutumeletsa diphetoho tsamaisong tsa matjhaba le moemedi ba boholo bakeng sa meruo e ntseng e hola. Ditaba di sale mothati. Mosadi ya dilemo di 40 le metso e meraro ya ileng a fa bana ba hae ba dikgwedi tse 2 le dilemo tse 7 tjhefu o ahloletswe dilemo tse 30 tjhankaneng. Kahlolo ya Lister Nkomo e tla dilemo tse 3 ka morao hore a fumanwe a le molato selemong sa 2023 ka diqoso tse 2 tsa polao lekgoteng la dibaka la Johannesburg. Ho ya ka bolaodi ba Naha ba botjhutjhisi, bopaki bo ka pela lekgotla bo senotse ka mo Nkomo a ileng a ikopanya le kgaitsedi ya hae ka moraketsahalo eo mme a senola morero wa hae wa ho ipolaya ha mmoho le bana ba hae. Diphuputso di fumane hore bana ba utisitswe hore ba hlokahetse ka mora ho nwa Tebufos e leng tjhefu e kotsi haholo. Ho phaella tjhankaneng ka dilemo tse 30 ka ho toba, lekgotla le ile la phatlalatsa hore Nkomo ha tshwanelehe ho ba le sethunya mme ha tshwanelehe ho sebetsa le bana ho ya ka molao. Ha re lekola ditaba tse ka sehlohong horeng ena ya leshome le metso e mmedi. O fumane matlapa a Mandrax a boleng ba dikete tse 50 le metso e supileng le cocaine ya dikilogramo tse 5 mmileng wa N1. Ditaba tsa hora leshome le metso e mmedi di fella mona. Mamela ditaba tse latelang horeng ya pele.
0: Tsena ke ditaba tsa Lekwa FM. Nnete, kutlwisiso le mmino wa setjhaba. Taba tsena di tshehetswa ke Lekwa Funeral Solutions hammoho le True Voice 016 Media.
2: Mametse brother, mametse. I'm a mighty brother, my mighty brother behind the mic.
3: Apostle Malati.
4: Sabela song ya the KFM 91.0 the heartbeat.

0: Studio ka mo wana fada goto mamurusi mamurusu ntle na kwa nyana ke sa builwena mo jela ha ja o tsepa tla sa Friday Freaky Friday au wana fada goto o bua le butizo di 10 ja o tsepa he ke tlo dula le wena until 6 o kontsetse hantle ka mapiano ja o tsepa ka mapiano o tshe re nka be tsha ka wena wa Yesu ka goko.
1: Tango! Ki tebo tsumina hane, khlot manela kamanela desa. Ki tebo la meipa. Ki tebo tsumina hane.
2: Ina mathapelo di boga saula ke go botho so ka mochini o lo wa nka ulu. Ki mental illness person living with disability. Age of 43. Ki dula zone 12 Sebokeng ke go ba. Le kwa le nthuse ka motšhini o olo wa ga mole community. Dinumber tsa ka ke 0660269 98.
1: Mamedi wa ka heme ke anono ka nnete kopa thuso ka motšhini. Thuso ka motšhini mamedi wa ka ke tla phetha nomoro tsa e ke tlale pele. A re direng?
2: Ka motšhini o olo wa ga mole community. Dinumber tsa ka ke 0660269 98.
1: Ke tsa hena mo tsa ema medu ya tsabele tsa le kwa FM. Mamo o tla thuswa ke la bohlano, ke la bohlano. Ke la bohlano re tla di bona, re tla di bona. Wena mabo ke la bohlano. Re tla di bona. Ka pa ka manta ha wena mabo o buela po ke le mletso na wa ha o seng kwa na breakfast kwa na kwa. Yeah. O breakfast kwa na kenya o seng wena ga tola ka ba ntse ba phetetsela ba bana bo ba ba ipereki di o kisi sa o seng mola wana me o kenya mletso o seng mono no. O kwa he taba tse jwalo. Danko. Tsabela tsanya le kwa FM khubunga mahono 91.0 MHz mamedi wa sebeletso ya le kwa FM hata lena. Lena ke rona sereme ka kwano. It's a freaky week fresh, it's a freaky week Friday. Diwa ka. Ke la bahlano skim saka ba jotsa ka ofela gore no. Ditlawa diwa le kwa FM majay. Diwa le kwa FM ntwana, diwa le kwa FM majay. Ya wana mamedi wa kadi wa ka this weekend. Ha re mahudise he ba holang. Ke na ko he jwa la mahudise. Happy birthday to you and you and you ya holang sa sala ka jeno. Khapu khapu ya mahlono no. Fala koti ka nete a o hlono fatsa o fetse ding dilemo. Tse ngata ngata fela. Fala koti a o hlono fatsa. Fala koti a o hlono no fatsa. Wana skim sa ka u kwa. O be na le ka nete tse ding dilemo. Saying at Angata, can it to an ask him, Saka? Father got a wetsage of fail. Father got a wetsage of fail. When ah, Uratta dra. So, see, Baba Maholan Tate, Vario, it's my birthday, yo. Baba Mahola fella, Mammy Duaka, Cadidemo, born, I get a lot of tlaka. Get a lot of tlaka. Come out, Holan Tate, hola horse, I'll pull a horse. Kidi le mo kidi ntontone ha ho le ka ofela ha ho le ka ofela skim saka hola o bona tsedin tsengata khapu khapu ya mahlohonolo ha di mahao a bona fara ka tsa one le mo phelo a bona bona anything is possible only the sky may be the limit only the sky may be the limit skim saka only the sky may be the limit mamedwa tsa bona tso ya le kwa FM ke la bohlano wana mamedu wa ka me heka nete we take it easy dinga tatse tenka kwano ba kensa ho mamedu wa ka man dinga tatse tenka kwano ba kensa ho kwa na udule lena lena ke dule le wena sel menga kwano tsabele tunya batima qhubunga maholo a 91.0 amiga hertz the heartbeat of the vala ba ga je itwe tsa jwa king in twana a dinga taskimsaka arba la teka kwana nga ila teka kwano ma je ya arbona wa shisa ho futumetse tsatsile ka jeno ke esamasama wena mamile tsabele tso ya mamrato ayo bona spring ke sena ntate sense ntwe ngata spring mamedi wa ka jo abana tla ka ntuke ya spring day mamedi wa ka ikona tla ka ntuke ya spring day yona checka nete le hajwale le hajwale a uthola go enana tla ka ntuke ya spring day mamedi yo a ke mathata se fapa sa motimo hata nena mamedi wa ka le nna ke le wena jwalo he ha ga etse tsena tla ka ntuke ya spring day ntse u kisa bohlukula jwalo ho tsona di video tse ntsha tse ding tse ntsha tse ntse di tlaella hona di video tse ntsha tse ntse di tlaella mamedi wa tsabele tso ya mamagato a utlwa bele ha di ntse di tlaella di le ntsha tsena mamedi wa ka di tshwara sa hloho yo How tso o tsene di emotional go re tsene chatse ka metlala matsatsa ntse di tla tsentsha a ntse di tla tsentsha a ke mama ke mathata mamedi a ke mathata sefapano ha o tso di bona di shapa pelo ka hare yo yo yo di shapa pelo ka hare ka tsene makatsang mamedi a e khona man alright arba ho di sema je ya re ba bone ka kwano a di shapa pelo ka hare mamedi wa ka e khona di shapa pelo ka re ene di bohlodi utlwe sa bohloko man ha o bona di fatla ho tsa batho ba ho re ka mogodi mante ko each and every day ona le video e ntsha bona mamedi wa ka e ntseng e hlaha ya spring day spring day sana sana mo sena se re tsetseng ei se re tsetsel thata se re tsetsel thata ba bangata ba thotse di case batho ba batsha spring day sena ba bangata ba thotse di case mamedi wa ka ba bangata ba thotse di case hana go ntse e tsama go ipotsa go ba le di thotsa ka magadisa kopane o tla tle o hopole ntate hana ona le meelwa e kileng ka motsela ka metsi hana ona le ntate yelwa a ile nga ntsha lentsule go 123629 o tla bo so le betse o mpo o hopole he skim saka o mpo o hopole he skim saka e di case tsentswe ntate ka spring day sena sa le mo na le tsentseng di ntshiwa le ha jwale ke qala ho bona ntho e seng e fetile ntate se e fetile nako e kanakana e be ntse e ipheta batho ba ntse ba e hlahisa ka lekale ke mathata a ke mathata mamedi wa tshebeletsa mamorato wa ko jwetsa taba sa e botsang di-case di tswitsetswileng mona bakeng sa batho ba neng ba le monono ba tshela batho ba bagolo ka metsi ke di-case ka nnetetsang le hana jwale di ntse di ntshiwa ka bona ka o social media mamedi wa ka jo wena Arabanke ka kona ba utla ma jehe ka kona sebetsa mabrata Joseph Putsane wa hona happy birthday wa re happy birthday to Joseph Putsane JT so happy birthday skim saka kamera ka FB skim sami Apollo Sandamela happy birthday to you Rockman Letre ntate motlaunga happy birthday twana se a tsukuro David le nako bona bana skim saka gola

Mamedi, etaba tsemona tikitsena. Le kwa fama e keteka dilemo tse le shumela ntsemedi itsile tang khaso ho tloa ka selemo sa 2014 ha tswale re a lebo ha mothasele mo khutmetsi ka thasello ya hao dula o mametse le kwa fama yo besa hlolong ka dina go tsohle hashtag le kwa fama ke semonyolani hashtag 12 years e moyeni.

0: Attack DJ. And by myself, so I'm a shamar baby. I'm a super lena. I get for a Zora, Yabatil. SMT. I get a Ratamo. I get a Ratamo. My man and train. Bana abos bana ba ya mena teng ka di hili batho ai abebitsi tsentati abebitsi tsa bosona di hili abasatati ngwana kha ai dide le mana abasatati ba fana botsana bosona ba ke ne ke ba bitsa nga state ke ne ya Ke bitsa le kala man ya samba baba bona baba satata boy aish emona mati akubile monati e ba re e botsilo ke eng ka khutla pela monati e pina tata stana a ka khula ka fire dj ka khutla pela smt bo a tsana na pao a tsana bo hla ba re shela antsa wa tla ka le hlofela ke ntse o fakantha le ngwana mme antsa ka bona dj aish Na go la sala ka ha re shebile tiringa tsa ditlhogo shebile a thosi le Nadia na kai ya ke bona wantsitse EP ya etropa ka di 18 tsa September a re di jovela ka monate e pela DJ Bayo a tsala botla mantso tsala khanya boy a ya se shebile a ha pepe a tropa nga pepe re shebile ha se na number 1 ka mana ka Apple Music a TV Express le ka kontsitse EP ya haya ka monate a ga di yonga tsa tsenela ka shekwa hey re shebile tiringa tsa ditwa tse bohlungu ke shebile ka mana ka YouTube ke shebile page ya Anna Lady Apiwe ya o tshofela ka channel ya hi e ngona mogotsa ka hledi ka re tsa tenga di ntsere monate e ngona mogotsa ka hledi di delete wo di remove we yena na e ngona mogotsa ka hledi nana page ya hound o ka mana ka aka YouTube e se mata 120 million viewers Kung ba ito sa fela, wena osa tibe. Aga mo na tanga diwa fela, tawa yeso. Aga mo na tanga diwa fela, tawa. Enter siya nong, rekin ke mo na tanga. Kiki mo ni ba metso lo ka unale mo mang at sa tili la kasho. 0785 85 95 3 1 at sa bela tamanta at sa bela to yale ko mo yengalo.
1: Ba,
2: ba. Ano ba libre tili ng tayo wena DJ ba? Tili mo tili mo ungo tili na ay ba ay dinam mo wala mo ay bawa chwa kaya na yung wala. Kami lo fela kung bumisita. Nagina ibu number mo na tanga diwa.
0: Aule manati alena ke manati aru tlemo yengala
3: sure DJ Bayo shapuzit DJ Bayo tsignalwena ko my mate DJ Bayo sosume son 60 tango
0: ekao
3: fela chilo cha
0: ekala so ale soso aru tlemo mona moyengalo
4: Dimela dimela bayonik ke tlo mamela but ke sonti ka biketlo ndankoko ga mazaza mo
0: golo are fela ga monate ya fela bona DJ ya aga mazaza ruetsa jwanga fela DJ ba sikitswe na abampa tubampa akere fela khoso khoso adebala fonda kha ke lana pa ke metsotsoma e ba shobedi analetse mere ga ipagaletse horra aya aboka Ora ya botselela e re ke botle e mongwe mo khotsa kahle a re di bona hle a dumela DJ Bayo a ke na le wena hle a bona pina e o hle a re bona a ntsitsi nya maikutla a re bona ke se ba khona a ka maneka a tshepiso a phase 3 no ke pevuke ngana DJ Tira a re kibela a tsaba enkabi record.

0: akhona lento elokukhala kulensizwe akhona lento elokukhalisa manje akhona lento elokuhlanisa my sister akhona le
1: lento ngizokukhalelana noma ukhala ngani ukhala ngamarodo noma magundala uthi njani ngapha ngikuthi faster ngithe ukhala ngani ha ungithe ukhalelana noma ukhala ngani ukhala ngama

dikile di anna dikakapa dikile di anna megale ba etapele lefatshe lo lotlhe le dikgosi mme ga se o ka nna teng o tshwanang le yona le kwa FM 91.0 the heartbeat.